Kaso, nagali manang na bago, tinigin, lang na jaman ng reti ba mula. Tini langin, asma ba tam ka disipling mo mula. So, jaman ng reti, lang si siyembo, tandus ka la si, si kambari. Tini, lang na jaman ng reti, jaman na si tibari, lang da pangdi yang bari, jaman na si tibari, jaman na sandok na lagi ni, pamisula bagzan, yang si, lang da lupa mula. Lugan na yata, yang

gadi ti gedang jengsi nila uta urgi tam angi manji oni sola sola lagiri nila sayu nche nila kita ugo nga bisam nila paaf nga sayu din eti nji asala bangla nila tu jababa eti da nanchi parmesula mindi